ndax sa sax parentes programme ñen ci bazé ndax sa sax parentes sa dakat programme ñen ñu pin media mu ko ngi ces akashwani kergili kana ze ñot ka sa tanga ci dirin fa ci pet pi programme ni ci puna aske fa ci pet pi programme ni katus bula ñen mazet ndax sa fitori tu sot rana minet sumji ka programme ñen mazet deluxi hago Tu sot ghanam net sumjuna ghika program ngen mazet sherba na chumunifia.

0: pangyan chas insok. Sakbasis nalala na reduce plastic use zire. Ngata nga plastic I kolchas po ngatas nginse bargo chas insok. Single use plastic yung chas inang do lek ngatas mana do skyurcha ngatas du mana kol mi kolcha. Yadya chok lang ngatas cloth bag do na reusable bottle sa ngatas use bacha kolchas. That's oxla ngates three noxan kimo mi bacha water wastage polek sinangin se bacha pollution mi bacha yang ati khemsa sak inna chemicals inna don ngates three anuk mi phangcha water bodies kunyanu ma phangma ngates dumping areas yang ati dustbin kunyanu tangse dump baches po lek sina khakchan insuk yang that's oxla marine conservation po ngates support bachas ten tang chas po lek sina khakchan insuk environmental organization dona eco friendly activities on chas inang don bachas po ngata lek sina khakchan insuk ni marine life nga tanga cham shi khakchan injer na ka to marine life yang nga chisna ju sanki marine ecosystem jere de yang nga tanga chianu dukhan bolsongs kun dona chianu yot khan nga tanga changma lak suks kun yong ches inang di marine animals ecosystem pos ngati balance structures insuk marine ecosystem ka to destroy ka to chana ka to ngati health pikang ngati deluxe pikang asar chaches insuk the healthy ocean chika to yotna ngatanga rkyala abe hawa provide baches insuk rkyala rkyala food resource kun ngatanga tang ches insuk yang ngata art po habitable ya deka duksar gyala duksek choches insuk ngatang students kunya ngatang sharbana chung kunya nuk chi ong mar go shajin ga kha kun ada baches in ngati ocean po protect weming nang ngates des ko la jer nakato student kunla awareness po separate baches po lek sikhak chan in chuk or example ngates space la jer nakato changma chuk pi ngates gawa plantation drives as chajin nang du chok kun jakcha plastic free campaigns kun stul cha recycling projects dun sak ngatang youth kunla bangyan chas in chuk young environmental education Nistrolika ngati young me generation kun ya ngati daresi jawan generation kun sharbana chum kun la ngati chortan chaspo leksina khakchan insok nispera de kajaksina Muhammad Ishaq teacher ikana oceans its conservation importance and threats dikhatus pe kan tang sakpa spererik frochuget darenga yambo Muhammad Ishaq science teacher juksyot asti isari kana diringi tuspianok diringi jakpo art June lang at ang sagas takspo tang World Oceans Day sa rin lang yung machatang ni days ko lang at isari ka na dari si tuspiang nuk dari ng atang sagas takspo tang sam si climate change siya global warming strolika ng ati environment yadi at oks lang ati ocean sa nang nuk sam si ng atang asdokar tong anyot yadi ang nuk sam si gyurja yung anyot don sagas ko lang at is isak sari ka na salpo ba si talk chiklin mi fraluks penyo aslam alaikum isak
1: walaikum salam namo
0: sabot na yara nga ulhasari mozulet yara sa yari tusping se di talk po tangcha sining nang ani isak sir nga tes nal lang jusang ki din ocean days yara nga tang sagar takto tang being a science teacher yara ni nga ti oceans korang chi yajas chas in ya cham shi nga tang khakchan in oceans importance po cham shi in
1: Walaikum salam namo yang ek bar yantang yanti studio ka cham chek nyan khan yotna ata patat ki ecosystem yang ek important part chik chik component chik chik ata ocean jin jitna ngata nga terrestrial ecosystem yot dana chok jana important ngata nga livelihood is mingna important component chik chik ata water bodies yot ngata nga pura ngati surrounding yang charung taraf se odong ata ocean sin ga ngati bilkul livelihood teaming na mana aham importance ngati mingna oceans

0: Doksa sa Pentis Akashwani, Dili ka na. Hindi, Angrezi, doon na urdi ang kabaroon niya ninyot pin. Media mo ikang atyas, Akashwani, karigili ka na, zari niyot. Waks po, to sa turguna minyot, sumtyo sa program niyan, mazit, Gyrlux.
1: Sun, chiyong chasin na yachu.

0: practică le stați înă.
1: Practică le stați de una gana as trică ci.
0: Na ti să hiat pani fiam mana argamu ia na ti să hiat pani fiam mo pan doșen spera ci haji să vere din azu șu. Ci a dare tus ne ambos nal la ata na dun ma nam zanu ngati sarma ata amani zer na ca to ia sarma ni zer na ca to. Dezene ci tasma ata na horbat dus dup tu ga suila adesu yongik metta. Dare na ta garta na ca to sui na zanu friske na ca to. Yang atanga bilchik kolba ya chambuchi atanga fruma tonga met tanga ga to kham lok chet zerel chin tanga zer chana mane ger na ga tanga ta frun la hayiz na mane
1: ja mane
0: sun sun jiju mane nyun ke mane suba zingen se zan chana dyula ya rin chi tan se nyer gos ba min duk chana dyula ya er der karpar ji bar go chamin duk chana dyanu ya sara ji ju
1: dyang a ti chol chang ma de kam as kam de sai tun la khadar gu se dun ta na amara kafi el luz de ju chu chu ata barish po kam yo char pa kam yo chana ata du ma na mufit cha ja du
0: ata da re la da somal chana nu ati kargil yo ata churkun ma na
1: churkun
0: de mutul se de ju luz pa na dyuz na ta jamit ban ji zapa chu store ba se da nu sa se ja cha zin zu ja ma na de chang phun lo koran nam
1: ko hydro gel in de
0: de sa me ka hydro gel ke na gor tok len kher cha zu chana dyana khatus puna dres na te yang dyana spara la thut ta se dun la kher bi phraluk chbe dyang yeri gna ti phraluk ba chabet pa ju dil chang phun la na ata ma na phan ke song ju di hagis pul chung sun stang ze zeres stang pa no tong ze de khatu ke sek tong ze ya de gna de hagis sun arza shi man pyor dyana pesha pu yalchin pu malu ju ba de mar sa gna ta chu re stres zer chas pu yere de ga mos chana di hagis concept pu ngata nga chang phu zamin ma ngata dare kushu tsuge ju juli tsuge ju
1: gamma ta ma
0: kasum gamma ko
1: gasu gasu
0: chana du na no ngata di hagis pu tang sa ngata
1: aram ba ngen chas bilkul ju
0: chana du sa ngata ma na argela phan ki kong chas sin chu ta ngata ngar za shi di malu ne ngun na bing se
1: riya
0: sparau kola riya sa
1: bilkul ju
0: chez wana ngata rilung se malsa rilung se malsa yang du ni yang bo yang bo ngates snal la sparata ngata sakhet pe chizo se ka sparata ngat sakhet pe chizo se ka ngates sparata ngat sene deltik ngates ngati naun ne nu nur jak su ngates ngati naun ne nu balang jak su yot dyani ka meta ngati yongge yong jamin ha ju ngata nga urgen in na ka tu ngue de se ngati la ga la chep smet ya de ngane kher na ngates jingun tap sene sakhet tap sene de nu ngata nga chaglu chi nga orgoz balu chi nga orgoz nur lu chi nga orgoz chana dyun gangma sul bi fya ngata nga nizam po krins po dyazo shi basmen man dul ba mindu ju chana ngata rilung si yul so in mana ngata nga ri gyung ma ju rigyong thang chi yong at ol chi yong at chana dyun yang dare nga tang ladak si spara tang to nga tang ek dryness elaqai song haju ga na nga tang dia gun pe no kek buri gyun no yong zer pe no nga tang charpek mo mek tiks pamet ya chuzer tu pa dun in espese dare chir tas bang atang ade hand pump yong chas base sayok na ground water run mana yoga thani kher chas base in chin nga tang rin mana skam se mana chang thong mendo haju chana de mo nga tang di khana charpes trolika rin yang mo nga tang smorsin chas ke chu fia gazat nga te phaluk shibar ba chadu ju gaz ba sang atanga nor rez yung at atanga barez yung at chana di norun sa balang un sang atanga jie khersa khonga gazati smorsin sa ngin ngin se ma sha khonga sagam chik ma sha smorsik nga tanga sun chuk ba se dirin cha chuk phila chang yaranga innovative idea shi chang sambe yaranga yong sa ju gaz ba shibar
1: do do du ji nga tanga buksuk duk sa se betrin
0: mati di
1: mati buksuk po alfa alfa ja buksupu agar ka tonga testang na buksugi 9 foot sakpa khoi patat pa jin cha chana kho misal ri gon la ngate stone la tap cha ye na khayo stone na khere halke ki tap na di chin ya kho
0: sun po
1: sun po kho sun ke lu chen mana
0: bon chu
1: yul je che tu de ta ri ma ri mana ri ka fi che chin
0: ha
1: ye sal du tang se buksupu tang cha बुक्सु एक बार का तो एक जर्मिनेट छाना कोई 9 फुट को ले चलो एक दो फुट छे देखने को ले 9 फुट साफ छाना सही मोच सा माने बढ़िया सा छ देखना देखना सुन भवाना आईने के ले देखना फैलाई छे ना यो देखरी करना दूसरा नतांगा दे सिबक थरनाती सोस्क्यूर दे
0: हां
1: करसेन ले छालदुम जे
0: छालदुम जे
1: छालदुम मिसाल नतांगा अदोंग तबना एक तो नती खयां आदि छालदुम pulu ya soskur bugoriyan vitamin a b c e k omega 3 omega 9 sapayo chana ngatanga du wang legen yo chasung chana khuyang simple yo koi tarika wang
0: koi